Yabona eri, the person you become while chasing your dream is just as important as achieving it. If o bontsha gore motheletse gore re o tshefo ke re o dipoditse gore wena o nyako dira so ka bophelo ba gago o nyako change ke seo se nyakile wa kere ba re o nyako dira se ka bophelo ba gago o lore le wena o le rakgwebo yo mogolo o nyoko ba rakgwebo yo mogolo go botlhokwa gore o tsamaise yona toro ya gago ka mogwa o ne o e nyakago ke toro ya gago motheletse wa Radio Tshefo e mafelelo gana mo stage sa theletsa batho e re do not compare your beginning to someone else's success. If what you lost on territory yourself, worry. Sessing one, listening way. Set trauma. Ka tumelo. Yaro ka khona. Sessing one, listening way. Se thoma ka tumela gore wena o ka gona re bo wena kwena wela o ti compare go le mongwe gore oh mogosi wa ka o regile koloi ya mabaibai koloi ya go tura le nna ke nyako kreka koloi ya go tura ke ya go phala ya gagwe ntse jo re se finga go tsona gore o tlo go bala o tlo go bala motheletsi wa Radio Tshefo go go botsa o tlo go bala o go batsa ke mona wa go nyaka gore wena o nyako ba le se ba gore ba ga bana le go sona and gudu batswadi ba rata go kere ka se go kere ba rata go compare gore bona mogwera wa gago ya o tsena go sekolene o na le dikoloi wa yone o sena koloi o phela bo bereka ka mokgwa o motheletse wa Radio Tshefo motswadi re bo motswadi o fa o na le rena o phela bo bereka ka mokgwa o dilo di ke se phelee tsamaya ka tsela ya gago nto nngwe le nngwe e na le nako ya yona gore e phethagale modimo le ena o na le nako ya gage ya go fa selo seo se nyakago ka nako ya gage ge ba mogwera wa gagwe o na le dikoloi tse mabaibai o agile motse wa mabaibai wena o mo compare le mogwera wa gagwe motheletse wa Radio Tshefo a re swana ka moka o swana le ge o le ka classing ka iphapošing go na le bana ba go kgona le bana ba lekago o ke se compare ngwana gago ya lekago le ye a kgonago cause ntho ye nngwe le nngwe e na le nako ya yona gore e tsamaya ka tsela yona o tla go tsare ge e wa go gona mafelelong kare bo phelo bona bona la go foya ka fase ka godimo upside down e wa go gona a feletsa a berekala ye a itikago ka mo go bo phelo bo tsamaya ka gona motheletsi wa Radio Tshefo ka mo go bo phelo bo tsamaya ka gona o seka wa compare bophelo ba e mongwe le fa gago wa le fa ngwana wa gago ge o ba ngwana gago o nyako ba
ra kgwebo e mogolo kudu e mongwe a rena o nyoko ba seopei se tlhwatlhwa kudu-kudu se sona se se rati ore aba seopei se gona o ko sebena go bo sona o seng ka mogaka o seng ka motseng wa ka seopei o ko sebe sona le feletsa le a bangwe le tlhoya bana ba lena ka baka la gore banyakelo go ba diopei ke tlhwatlhwa mafelelong bana ba lena ba ba diopei ke tlhwatlhwa ka mogo banyakelo ka gona ba lorile ka ge re boletse peleng the person you become while chasing your dreams is just important as achieving it a re ngwana gago o nyako ba moopedi wena ga ke a ba moopedi wa tlhwatlhwa yana o bona ka re ke yana moopedi wa tlhwatlhwa ba feleletse o mo tlhoile ka baka la gore o nyaka yena a ithuti tsa bongaka wa hwetsa ngwana gago e le moopedi wa tlhwatlhwa wa go tsebagala a e ba le ditšhelete tsa gago ke dintšhi tsa go feta le tsa bongaka ke mo lerego le ya barata sona si sa tsebagala gore thuto e botlhokwa ka baka la gore yona e ngare is a safe way to run to ka ke boletse gore bophelo bo ka mogo le ena morwantsi goba morwei ano ko tjotja ithuto tja gago tja wa moopedi wa tlhwatlhwa dilo di ke se mo tsamaela gabotse gobane a gona motho e a swerego navigation ya bophelo bophelo bo kana ka mokgwa motheletsi wa radio tsef bophelo bo tsamaya gana ka mokgwa a gona motho a tseba gore o felela kae kare point ya rena mafelo re go do not compare your beginning to someone else success e fohlalo sa go mothalo jo re tefe gore ke hlalose ga botse e fohlalo sa gore re ba emwe ole o shale successful o sa tjweleletse wena o se ka kitimela go ya go tjwelelela le wena nto e botse mothelo jwa radio tefo e ya agiwa nto e botse e ya agiwa le ngwako ba go thoma ka foundation pele a ba kgatlhe go fo kitimela roofung ba e le wagala kae go sena foundation go sena mabota e le wagala kae ba ka se kitimele foundationeng tore ba thome kae fase ka foundation ba re le bota ba re roof nka mokgo sorore o se ka kitimela kwa o bona mokgotsi wa gago a tsweleletse ware kea le nna ke nyakoba tshwana le ena same time ba ke sa ruji le mo ra wa ka re sangangishana re re ge mogotsi wa gago re re o tsweletse mo bophelong mogotsi wa gago o re mothushi le na gone go tswelela o ka mothusha na o ka mothusha bang o re mofe mashelenyana o re lena a tsoge a gone go thoma ya gagwe kgwebo o ka mofa tšhelete yo gore a thoma go tsoša gago wena o tsene ka gara ga mešhikašhika o tsene ka gara mathata o tsene ka gara tsele e nnyane gore o fitlhelele mo o le go gona ba lepotšiše kore na wena o le so o ka mothuša o mofa tšhelete eo gore a thome kgwebena ya gagwe
gana fao o ba lwena o nyaka a swaretsile lwena wena o isire go e buima gore lena gone go fihlelela re sa ngangishana ka yona tabe o rwena ana o mfa chalete go ba o mo laitsa gore na ditsamaya jang ya tsile ekwe go ba o ka mo Eba o nyoko araba go putishwe ye motho jo re re tsef o ka fo lena wa tshela se se le go ka mafahleng a gao se o se nagana go nomoro tse 076 914 0815 ke yona 076 914 0815 ke yona WhatsApp line ya rena go fa go Radio Tef goba o ka tswela pele wa re follower mo di WhatsApp-ong tsa rena goba di social media tsa rena re kgotsagala go Radio Tef 103.8 FM o Twitter Radio Tef o Instagram Radio Tef ke le go tsenya nako mothelo jwa Radio Tef e re ko fe košwa go tswa go sebatlhe emlanjeng gana fa go Radio Tef a re kopane ka iri ya bone fa ke tlo go fao dintlha kgolo tse di dirago mo nageng ya rena ya Aforika Borwa mothelo jwa Radio Tef košeše ke ya gago.

0: a fresh release. We've got the vibes you need. Producer, the station that listens to the people.
1: Ekaba o nyaka go tsiba ka tsa timo, segwera, tsa maphelo le diresipi tseo o ka itlwatsa go menwana ka tsona. Sefito e ke lenano la Aritzu Shane, mošupologo go fitlha ka labotlhano ka iri ya bosenyane go fitlha go ya bo12 mosegare. Radio Turf, setiši sa botheletša batho.
2: Ditaba go Radio Turf, re ya go sedimoša.
3: Ke a leboga sehlopha sa lenaneo la Ntumetsebe motheletši wa Radio Turf Madumisia Thobe. Tše ke ditaba tša iri ya bo10 tabakgolo go tsona e re meera wa mmasepala wa selegae wa Modimo le Mokgopong Kansela Anamboweni ka lebatong la boseswai o re o ikwa le motlotlo morago ga gore lapa le mosadi le be le kgotlelelo go ba go fitlha selo sa bona se sekegelwa tsebe ka go agelwa ngwako. Ore se ke se shupa sa go bontsha gore ba ludi ba se fele pelo ka ge bona bjalo ka boeta pele ba tlile go netefatsa gore ba hwetsa ditirelo ka dinako ka moka. Se ke morago ga gore tonagolo ka mono provinceng ya Limpopo Dr. Phophi Ramathuba a tšee sephetho sa go neela ba lapa leo ntlo ka ge ba be ba dula ka gare ga ntlo yeo e bego e se seemong se se kaone Mboweni. Ore o dumela gore ba kgona go thuša badudi ka dinako ka moka ge fela ba ka se ba felele pelo.
4: So le mama ka kgotlelelo ya bona ba bileng le yona le e le gore ne ntse ba kwa botlhoko ba bona ka mo next door ba bula mafestere bona ba sa kgone go bula mafestere. Today le bona ba tla kgona go bula mafestere o tshwana le ba next door. Ke gatelela gore wena e le gore a setho ba fitse mo wena ba oela ntlo nako ao tla fitlha ba ba ba diretseng a re ba lobakišeng ka lerato re lokoloile mo dipelong gore le rena nako a rena e tla fitlha. Ke leboa matsapa a lena le tloileng magaeng a lena le e tla ka mo le tlisitse mo ke lerato re re keep it up a re thekaneng e re ratana re kwana ga ona se se kapalang.
3: Masepala wa selegae wa Elias Motswaledi o re o sa ikgafile leselong la bona la go netefatsa taolo ye botse le tshireletso ya dithoto tša setšhaba ka go sepetša thuto tlhatlho ya go ba kgatlhanong le ditiragalo tša bomanaja yeo e bego e swere maabane ka dikantorong tša mmasepala. Thuto tlhatlho yeo e šomile bjalo ka monyetla wa go tla ka maano a go maatlafatsa temošo ka ga bomanaja le go tlhola temošo go batlhankedi ka ga maikarabelo a bona a go thibela go utulla le go bega bomanaja. Thuto tlhatlho yeo e be itsenetse ke batlhankedi ba go fapana go akaretswa ba go tswa ka go lekala la go dira dinyakišišo tša bosenyi bja go ikgetha ke gore Hawks mmogo le go tswa ka go kgoro ya puso tirišano madulo le merero ya magoši ka mono provinceng ya Limpopo. Motheletši re gatela pele ka tša gore nkgetheng ka go lebato la bo20 mono Mankweng ka tlase ga mmasepala wa selegae wa Polokwane go tswa ka go mokgatlho wa African National Congress e ba go Maruti Mawasha o re o ya go etiša pele go netefatša gore baswa ba hwetša mešomo ge ya ka kgethwa. Mawasha o boletše se nakong ya ga ba boledišana le sehlopha sa Ntumetsebe pjale ka ga go šetše matšatši a mmalo gore badudi ba lebe dikgethong tša mebušo ya selegae ka lanne kgweding ya dibatsela. Dikgetho tše ke tšeo di letetšwego ka mahlo a mahubidu mme go letetše gore megahlo ye mmalwa ya dipolotiki e tlile phenkgišane go akaretšwa le bonkgetheng ba go ikema. Mabaša o rile
5: tumelelo ya ka kore tše e le goreng ke tlaba ke di tsweletša ka mokgwa e le goreng ke tlaba ke tsweletša taba ya gore youth development ke nngwe e le goreng ke tlhoba boroko ka mo bateng ya rena and-e le taba ya employment laka tsa gore re tswele pele re dira job creation ka mo communityng and also community participation re ntse re tswela pele re gokagantšhe le University of Limpopo ka ge e wela ka mo branching ya rena re rata gore re tswele pele re berekišana le yona because ko morago re feleletse re ba le challenges tse e le goreng bantši ba bana ba ka mo wa 26 ba palela go kry-a mešomo ba palela go tsena ka mo institutioneng.
3: Motheletše re kgarekela ka tša gore molekgotla petiši ka go kgoro ya dipapadi bokgabo le setso Constance Kuba Mabusa go sasa o tlile go thakgola lenaneo la meketeko ya bokgabo le setso la maphunkube mo ngwageng wa mašelengwa 2026 le 2027 ga mmogo le go abelana ka difoka tša bokgabo le setso. Moletlo wo wa maphunkube ke go keteka bogwa ga mmogo le go le sejo sa badudi ba province ya Limpopo me di foka tseo di tlabe di abelwa badudi bao ba bego ba kgatha tema go tša sejo. Goro e re morere mogolo wa lenaneo le ke go matlafatsa bogwa bja badudi ba Limpopo le gore ba tiše go ba ngatana e teng mme le tlabe le tšea karolo ka toropong ya Polokwane ka Meropa Casino ge letšatši le dikela. Ke ruma ditaba tše ka go tsopola tabakgolo mme yona e re mera wa masepala wa selegae wa modimo le mogopong Councillor Anamboweni ka lebatong la boseswai o re o ikwa le motlotlo morago ga gore lapa le mosadi ba be le kgotlelelo go ba go fitlha selo sa bona se sekegelwa tsebe ka go agelwa ntlo. Ke mafelelo a ditaba tše e rengye letela tše dingwe ka iri ya go latela le Sontaga Sekoba. Magagashina ke botlhale wa ga moela wa ditaba tsa Radio Tef Tobe.
2: Ditaba go Radio Tef re a go sedimusha.
6: It's been a long time. Whatever content you need.
7: Don't run.
6: Radio Tef at your service.
8: At your service.
6: On 103.8 FM. The station that listens to the people.
2: Season after season. Radio Tap never disappoints. We continue to give you red-hot content. The station that listens to

0: fund a submitter the document tsa hae claim ya hae ya register wa mo system on ira uri ifelletswe ke nako ha ba le ya bobedi ke ya hit and run so yona ye we ya hit and run if motho o we a touching ke koloi and then mwa ha yona ye ye mebedi e ka no fita motho o we a satlisa dipampiri tsa hae mo road accident fund ira uri le gona mo we claim ya hae aisa le valid ka hore le yona e tla ba isa register wa mo system ya road accident fund.
1: Ya no e tlhone pele e kwa gala mothele ke dumela gore o tlhone pele o e kwa ba e tlhalosa ga botse fale. Ge le re ka bona le botšišo o ka letsetsa mogala mo go 015 268 2135 o botšiše ba ga makola fale gore ke ga ka ntsha ke taba ya go tshwana le ke dumela gore go bile le tse dingwe tsa go amana le dipotsiso tse e le gore go tlogana pele direga motlhomo o ebile di ka lapa di thuša fa mo e le gore go motho o ile napa a ba le mathata kudu-kudu re lebeletse ka gare ga taba tsa go amana le dikotsi fale jale o bolela taba gore fale ya kere ke lebelele potsiso ya ka ka fale ya o re file leina la gage a re yena o ile a amega mo kotsing ya sefatanaga bjale o ba re ile traka and then moraga fela a humana accident bjale gomme ownara ya mokoba gomme o ba bereka mo ba bereka gona bjale o ile a traya go ya mo mapodiseng mapodisa a ile a gana go ka mo thuša mabapi le yona taba yeng bjale ra gore ka mokgo putši e golofa ko rena o tla kgona go ka go ka thušega ka baka la gore maphodisa a gan le go ka mothuša ga e tla mo go lena
0: mola morago ke boletše ore o netefatsa ore mang le mang o gomane kotsi ya sefatanaga e ra gore molato oe o tshwanetseng gore o bulwe mola mo police station ka gore ke gona re tla kgone go tsebo re ka nnete motho mootlele oe o gomane kotsi ya sefatanaga ebile re sa le gona mo uwe go ba o tlele ka gore re na le di-claim di a fapana-fapana go na le di-driver go na le di-pedestrian and then go na le di-passenger so he e le motho le ena e le driver le gona rena ba road accident fund re a lebelela ore kotsi ye uwe e diragetse bjang so that is why ke re go botlhokwa ore motho o uwe o tshwanetseng gore a ye police station and then a bule case go be le dokete go be le di-statement ka gore ke driver rena re tshwanetse no o tseba gore ga botse-botse kotsi ye uwe e diragetse bjang ebile ke mang wa phoso ka gore o gomane gore ba bangwe ge ba gomana dikotsi tse uwe tsa difatanaga o gomane gore koloi ye uwe e no loser control e tee so ge koloi e lesetse controlo e tee go sena koloi ye nngwe e dirileng gore motho owe a end upe a ba involved in a car accident e ra gore motho owe mo road accident fund o ba a sena claim so go botlhokwa gore motho owe maphodisa ba tshwanetseng gore ba mo thuse a bule case ye uwe ebile go be le docket go be le di-statement go be le di-witness if o na le batho bauwe ba ba boneng kotsi ye uwe le bona maphodisa ba ye go batho bauwe ba ba botsise ba kgone go tseba gore ga botse-botse go diragetseng ka gore he yo tla mo rena ke yona information ye re e tlhokang ore re kgone go thusa batho bauwe ba o tshwana le yena ba o otlela dikoloi
1: bjale ge motho a ka nnapa a amega kotseng ya sefatanaga a otlela a sene license yana a ka kgone go humana thuso go tja go tja refa
0: mo rena ba road accident fund a re lebelele taba yeuwe ya license ka gore rena mmereko wa rena kuno o lefa batho ba uwe ba gobetseng ka lebaka la yona kotsi ya sefatanaga e ra gore motho o uwe o tlo bonana le bona ba sephodisa le bona ba matraffic ka gore o uwe ke mmereko wa bona rena re tlo no mo thusa fela he e leng yena a gobetse ene e seng yena wa phoso ke mo rena ba road accident fund re ka kgona go tsena mo uwe rena ra mo thusa
1: ke gona pele di kwagala motheletsi tlo gona pele o ka ba re tlhalosa ka mogolo re tlo gona pele ebile re sanape re ga kanega e le ruri ka fale pele ga ke na pele ke tswela pele ke nyoko tsa bafa gorena motho wa go sepela ka baisekela yena a ka amega kana fa kotsing eo ya sefatanaga yena le reng ka yena
0: ke nnete le batho ba uwe ba o sepela ka di-baisekela and then bona he ba ka thulwa ke koloi and then le bona bana le claim mo road accident fund ibile ha botse botse iri ke nona maki no tlhalosa ka batho ba ba tshwanetseng gore ba ka claim mo road accident fund ba ba ba bang involved in a car accident and then iri ke thome ka yena motho wa o sepela ka bicycle and then as long as motho o we a thutse ke koloi and then rena ba road accident fund re ya gone mo thusa ha ba le motho wa bobedi e leng gore yena ke monamedi ke passenger so le yena wa gone ba le claim hona mo road accident fund ha ba le yena motho o we wa o no sipela ka maoto and then le yena o wa ba le claim mo road accident fund ha ba le yena driver e leng yena o a direjing phoso ke driver o mongwe le yena o wa gone ba le claim hona mo motseng wa road accident fund
1: tlo re pele di kwagala ka mogotlo re pele ba re tlhalosa motheletse fale ke nyoko tseba engwe fale ya go amana le ge ngwana a ka tlhogana pele a amega ka gara ka kotsi ya sefatanaga pele ke nyoko tseba gore na motswali go ba motlhokomedi wa motlhokomedi wa molao o tsantsa gore a direng ge ngwana a go bala kotsi ya tsela
0: ke a leboga mohashi ebile o setse o e boletse ge ngwana a sa le under age ga gone o tla mo road accident fund yena a tla a ke tsentshetsa claim ya gae ira gore motswadi or motlhokomedi and then ke bona ba ka kgonang o tla and then ba tsentshetsa claim ngwana o we so if o ka direga gore ngwana o we a gona motho o a tlileng a mo tsentshetsa claim ya gae le yena re ya moemela mola ye a reacha the age of majority and then le yena ra gone mo countela mengwaga ya gae yona yela ke boletseng ka yona ya o expire wa gone ke tsentshetsa mola a setse a gotse
1: yo motheletse wa dikwe nnebe ke tlogana pele ke se awe ka yona tabela 0152682135 o ka botsiša lwena fale goba wa fa maikutlo a gago fale ke nyakore ke tlogana pele ke botsiše yengwe potsofa ya go amana le gore ge o mongwe a ka tlhokagala yo e le gore go o tlhokagala mo kotsing ya sefatanaga empa motho e be le yena a tlhokomela bana goba lelapa jale ba ba šetse go ba phela ba malapa ke eng se e le gore santse gore ba se tsebe kudu-kudu ka ditshepidišo tša ref
0: ke a leboga ke potšišo ya botlhokwa mohashi ka gore mo lapeng le la road accident fund re na le di-benefits tsa go fapana-fapana so le yona ye uwe ke ye nngwe ya di-benefits ye mang le mang a ka kgonang o e tsentšha mo road accident fund so yona ye uwe re e bitsa gore ke death benefit e ra gore mo death benefit re e divider into two parts so ya mathomo go tlo thoma go ba le funeral expenses funeral expenses e ra gore ke ditshenyegelo tsa lego le ka dilo tse ba di dirileng tsaaka mochare ge ba boloka mogo ouwe and then motho o a kgonang ore a claim yeo ya funeral expenses ke motho o a patetseng gona mola mochareng e ra gore receipt ya mochare e bitsa maina a gae gore ke yena a patetseng ditshenyegelo tsa lego le invoice le yona e bitsa maina a motho ouwe and then ke yena a na le maloka a o tla mo road accident fund a claima di-funeral expenses if e o ka bore ke motho o mongwe le gomana gore lego ke ntho e nngwe ya o dira gore batho ba be gore ba palela le o ema-ema ba ye ba patele le dilo tseowe ka mochareng le gomana gore ba bangwe ka gore e ba e le batho ba bagolo ba end up ba romela bana gore ba ye ba ba patelele gona moo gore ba sepidise funeral yeo e leng bona ba ba romang and-e le o tlo gomana gore ge ba e le dimochareng ka gore ke yena motho owe a patetseng e ra gore invoice le receipt e tlo ngwadisa ke ngwana owe but a gona bothata gona mowe e ra gore ngwana owe ka gore o a tseba ore yena ne ba mo romile mo o rena fela o tlo no re ngwalela affidavit ya ono o tlhalosa fela ore yena o seda di-rights go motswadi o e leng yena ne a mo romile ka gore ka nako yeuwe motswadi yena ne a ka se kgone ke mo motswadi yena a ka kgone tla a claima mo road accident fund so ke tsena gape go ye ya bobedi ya loss of support ya gore a se motswadi o tlhokofetse and then ba ba setseng ka gae re reng ka bona. So rena ba road accident fund re re he motho a ka tlokofala mara motho o we o tshwanetse ngore motho o we o ba a kipereka or a bereka ana le bana ba ba saling under age bana ba uwe re bolela ka bana ba banyane ba ba saling sekolong then ke bona bana ba uwe rena ba road accident fund re ba tlokomelang re ba supportang ira hore if e le batswadi ba babedi motswadi o modiling yena a tlokofetseng ira hore motswadi o mongwe a setseng a dula le bana and then ke yena o tlo a tlotlang mo di officing tsa rena tsa road accident fund a tlo claimela bana ba uwe gore ba kgone go tlhokomelwa ka gore le gale mogo ne e le ena ne a ba tlhokomela go ba go na le dilwana-lwana tse dintšhi tse re di nyakang o ne o tshwana le tsone di-pay slip if motho o uwe a kepereka le gona re tlo nyaka di-affidavit tsa mo uwe ne a bereka gona if ne e le motho ne a rekisa ira gore mo ne a rekisa gona ne a rekisa a na le batho ba o tshwana le ena ba rekisang mmogo ba tlono nyaka di-affidavit gona mowe le batho ba ne a ba rekisetsa and then ra kgone go ba thusa o claima yona yeo re e bitsang gore ke loss of support ya o support-a bana ba ba leng under age.
1: Ke tlogela pele ke leboga ka mokgo le e tlhalosago ka gona ebile ke lebeletse putšhengwe ya botlhokofale fraud goba yona bo manager. We hear people making fraudulent claims ba tlogana pele ba dira gore ba gobetse kudu-kudu pele ke di-risk tsa mohuta mantse le gore motho a ka lebagana le tsona deliberately ga a ka tlisa tshedimoso ya go phošagala
0: mowe o bolela taba ya botlhokwa-tlhokwa mohashi ka gore a gona ka mokgwa o mongwe le rena ka mo motseng wa road accident fund ge re ka bona gore o ka re claim e we e na le se sengwe se re sa se pušiše le tsebeng gore le mo rena mo road accident fund rena le di-department tsa go fapana-fapana so re kgone e referela go ba ba berekang ka tsona ba investigator le ba forensic ge motho owe a kano o kgwetse ya gore o dirile tsa bo manager ke ra gore tronko ke ya gage
1: re tlogela pele dikwagala ka sone tsepe go se bjele ke ne gore ge ke botsiša putšhi wa mafelelo fale nke ke lebelele ye nngwe ya botlhokwa fa ya e re ke timele kwa go tse dingwe tsa diputšhi gore ke kgone go netefatsa gore dilo ka moka tlogana pele dipego bjele ke nye gore ge ke laelana le lena fa le ka re botsa tse dingwe tsa botlhokwa ka moe family ya rena ya ref tse le gore batho ba tlogane pele ba sa di tsebe re lebeletse gore go setse metsotso e mmele le ka kgone go kane gore botsa tsona gore re kgone go ka diphafogela le go di tseba.
0: Ka nnete-nnete di gona o ne o tshwana le mola morago ne ke tlhalosa ka taba yona yela ya mengwaga ya 3 years le 2 years ka gore o kgomana gore bontšhi ya batho ba tla mo go rena mo road accident fund ba re sa le ke kgomana kotsi ya sefatanaka ka 1995 ka kgomana gore ka nako yeo 3 years e setse e fetile le 2 years yeo e setse e fetile and motho owe o gobetse kudu-kudu ba bangwe o kgomana gore ba dutse mo di-wheelchair ga o ba botsiša gore molato e leng gona le tla mo road accident fund ka gore re phela re le gona mo radio tef moyeng re tshedimoša batho ore a batle mo road accident fund o kgomana gore bontšhi ya batho ntho e ba sa e tlhokomele ke taba yona yeoe ya o no kopana le mang gona mo uwe di-gating tša dipetlele batho ba rena re ba bitsang gore ke bona dithaotso motho a no fa motho di-documente a sa tsebe le gore motho o uwe ka nnete-nnete ke yena ramolao wa nnete na ore motho o uwe le yena o no kenyakela ya cold drink na wa kgomana gore dipampiri tše uwe a di a fitlha mo road accident fund and he motho o uwe a tla mo go rena a re o tlo o lebelela ore di-claim ya gae e sepila bjang rena a gona se re ka se dirang ka gore le rena re bereka ka molao e ra gore 3 years le 2 years yeuwe ka gore e fetile dipampiri tse uwe motho owe a mo fileng tsona a sa di tlisa mo road accident fund so e ra gore a gona claim so re no re go setšhaba ka moka batheeletši ba radio tef the station that listen to the people ke re today a ba no tsiba gore he motho a kenyakela ramolao a se bothata mara aba no meka show uri ba ya di officing tja bona uri le go sasa he go ba le bothata ba tlo tsebo uri ba ya go mang ba ya ba botsisa go mang ka uri o mongwe le o mongwe o tsiya decision ya hae ya uri o tla mo uri na direct to the road accident fund or u kenyakela ramola ona ile rena ba road accident fund a re ghetele motho o mongwe le o mongwe o a ke ghetela and mang le mang o a tsentshang claim mo road accident fund is either o itsentshe ka yena ramolao or o file motho o mongwe gore o tlile mo road accident fund ke maikarabelo a mang le mang gore batho ba uwe ba tle mo go rena di officing tja road accident fund ke buletse ka re mo Limpopo office e hona mo Polokwane number 79 Hans van Rensburg hona mo uwe Polokwane and then rena le di phone number tsa contact center mang le mang a ka gone o founa e leng 087 820 1111 so e botlhokwa gore mang le mang he a bona gore o na le claim le road accident fund ba ska no dula ba emela mengwaga e mentšhintši ba sa tsebe ore go dire ya eng mohashi le batheletse ba radio tef
1: Miss Hanizani Makwela, Ref Hospital Services Consultant. Ke rata go tsepa ka se, ke le leboga gore le kgonne go fitlisha. Tsedi mosho ye kaone kudu go batheletse bosho go bjalo gore le ka maoso ga re le tlhoka le re falalela. Re le leboga bosho go bjalo kgono.
0: Go leboga nna ke ya leboga batho ka moka ebile ya mafelelo ye nkano e bolelang e le botlhokwa go badudi ba mo Mankweng baduli ba Polokwane e le rena ba road accident fund re bone gore bontšhi ya batho ba nyaka thuso so ba bagolo ba rena ba bone go le botlhokwa ore re be le road show ye e tla bang gona mola holong ya Jack Bottas ka di 31 tsa kgwedi yona ye e tlang ya October so re sa tlo no buya gona mowe ra no netefatsa ore date ye uwe e sa le yona ye uwe le venue e sa le yona ye uwe so re re go mang le mang o ana le dipotšišo o a nyakang thuso a batle ka di 31 tsa October gona mola mo Jack Bottas bašomedi ba road accident fund o tswa gona kwa head office ya rena Magweng gona kwa Pretoria le rena ba gona mo Limpopo re tla ba re le mmogo re nyaka go thusa setšhaba sa mo Limpopo
1: bosigo bo botsona ke a le leboga
0: go leboga nna mogashi le batheletse ka moka
1: re tlogele pele re ba leboga Miss Hanetsane Makwela Ref Hospital Services Consultant o tlogele pele a re file ba re lebotse ga le fetoge nako kiela ya mararangkodi gaolo ya bo 366 e tlhona pele e tsana mo tsebeng ya gago ne ne ka mo go theletse ke tswele gore go sasa re bua go tsela tsa thuto re tlhona pele re go fa tsa go amalane thuto ya go sasa show le yona go tsana re boemise ka bakala gore re go nya ke tshe ba ba kaone kudu ke tswele
2: le le hono re sa go sareke tshantsetso tsweledi ya rena ya mararangkodi a bophelo yeo ba ngwadi ba gona e le go Patricia wa Galiputu, Gloria Maponya le Paul Letshelele. Motsweletsi Patricia Liputu, motsweletsi Gloria Maponya. Medumong le metšhineng ke ena Lucky wa gabopape a na le ena Mahlodi wa gamalatši. Mararangkodi a bophelo.
3: Wena mogaletse
4: ke eng mampekeng
3: ke bone mabana o la itswa ka mogareng o la phutha ditšha
4: awa mampekeng ga ke rena ke le botse ka re phutha ditšha ba nna le yena go ne ntwile gore nra idi ke le nyaka kaeng
3: seo gore o a tlile go tsonešetša majo
4: o bone majo ba gana ka mo jarateng ene ne wena le gona a e gona nka di o bitsa phutha ditšha ba nna ke sa e fele gaowa mampekeng
3: awa sego ka mogowe
4: ke orabea
3: wena le ena le fela le ya ka kwa ka mo
4: awa mampekeng nna le phutha ditšhaba mampekeng ngwana go go butse karo wena ge o sa nyake phutha ditšhaba o nyaka wena oba leilela di o felela ka moreng mmogo
3: ae ke gana taba gore phutha ditšhaba go tile dilo tsena tsa go rulela nto jiki-jiki phutha ditšhaba o ile
4: go diega eng mogaliadi mampekeng le rata taba tsa batho
5: mogaledi go ketibeletse selo sa go tshwana le wena
4: ee
5: se tshwanetse ke nto
4: khane ke tsadula kae? Ke tsadula kae mampeke ngwana ha o nanto?
3: Hey hey, o bo sona ke ntwela go
4: ile. Ah yo ke le buritse ka rena tsa re keng? Le sa tlo khotsa. Mampeke le tlo bala ho le khotsa. Ye ntlo e re mogale a di we.
5: Ya go rona. O khona go ri rowa ke go hele.
4: Botsa ba buletsi. A motho la ke a moleboga shemo. A re o tla ba bona. Ka o di o di. Se fa o tle o ite. Go setsa ba mogotsi o la go wa go rulukisha community. Le sa tlo khotsa mampeke. Le mosadi wa ka mo next door a sa mpuledisha.
5: E bile ya ntshishimisha.
4: Tenega mampeke.
5: Ke trata se. Koro chencha.
4: Mampeke ntenega. Wena se mo ruti ya go dileng tsona wa bona. Na e bile. Ge ile go ruile wa motho o sheje ono roko. Nna nka se leke.
5: Bona mo mogali ya
4: king.
5: Ke a takala ga di.
4: Ah ah ah. Yo na mawe. Yo eh. Mampeke e do feta yo mo boya. Ge ntwe ka lala e swile wa bona. Ko sori shawe.
1: Hai mmane wa tseba bana ba ba ise go ka mogae go roba bodutwana ko re thori se o shetsa tsoketse le kereke le sedi o sepetse maabane ai
3: ee ao gona go akwala wa tseba re ge go ine tapotapo mowe o bitsa mongwe o re nko nnyetse sengwenyana mowe e ba kaone
1: ebile leng kgopotsa le mmolelwana sho ba renye go feka mano ko odinye ba
3: re go belega go feka mano
1: ya lena pe ke rata go le testa kudula tsebe ka renga le dia so le sedia mo a kwa gore nya sepedi se le se bolela ke sepedi pedi tree
3: ai ya wena wa tsebo wa tina wena
1: eh belo mane re sa le ba babedi so ke be ke nya ka re bolela
3: re bolela ka eng jwa le matuni
1: tabe ya le sedi
3: taba le sedi
1: boyfriend
3: mara matume gane ga botse wena ga botse jwa tabana tabana se tsaba nang ka dia go gatla
1: a ding mogwa ke o re be ke re ke bolela le lefofa a mpotsa tabanyane nngwe ka tshoma gona gana ka yone ke ga gona le yena
3: taba ya eng
1: ke re le ke mmotse o rape le sedi ka re matsetse o thoma go thagalanyana o thoma go bona bona a mpotsa re ke thabishwa ke dilo tsa go se re selong ke be ke diela o thoriso plan
3: o buditse nnete
1: nnete bya hanye ka
3: lo go re fofa ga botse botse ke dilo mo go mmona ka bakala gore o ka re o ga botse botse ka re ke monna
1: wena
3: ena o ka re botse go ka re wa ga kane
1: fofa e lo fofa le lo a
3: o re fofa le monna nnete ga pete ba ya gore o thoriso
1: eh
3: a ka tisha makuti ga ne lo stogolo se tle ka mogae ka ba re namile re go gotsa
1: ke be ke botsa le sedi ka yone ene ne bue ke re stogolo eh
3: bana le shiruto
1: o man
3: ngwana le sedi kwa ka ga batho go botse
1: ai
3: ka no urula hore le sedi a ke gane be re mo nyakela motho
1: ya lo ka re lena le lofofa le ya lenthara ka dikone wa ile bolela ntwe tswe
3: ya nti ya baba matumi
1: ah man mara
3: nti ya baba ge thoriso a ka ba le mothwana
1: eh
3: o tlo nyala a motlisha ka mo le sedi ga ka ba le mothwana wa tloga a isa tloba wa ga mathlaba itlulula e ngwana mahlaba
1: kwa kwa dikosa re nyakele yena msadi bya
3: o menyakele msadi
6: eh detective
7: yes mr fofa
6: eh le kae
7: ona ralena
6: alright ish ke tshwela ka kwa polokwane ke re ke fete ka mo stationing ke go gore gona le progress ka case ile kwa ri le re research ka kwa kriking
7: Ha mabo sa ditaba fela gape ye re moswe re morutu
6: he
7: ke tloga ke moswe
6: o swere morutu
7: mo moswe ka dipaki
6: o swere ma
7: putha di chaba
6: putha di chaba
7: o bona ka gwa di sele
6: e
7: ha le na rena le mororo mongwe mogolo kudu mara ka mogoki le beletseng ka gona ditaba tsa ka ditakatsela
6: ditakala yeng
7: ka line
6: le lompuse le mochaji tse ka yeng
7: gape o skalela o regrile kwa kerekeng ya bona
6: no o kereke ya kere mara le mochaji tsena le ne botatse
7: Awa akere biele go tsontsora tampo je ditaba tsa gore motsela ditjwakae.
6: Eh, be lo re.
7: Ampentality don botsa rena a tsebisile.
6: Ah, detective.
7: Muruto ka rona le bohenohene.
6: Mara wena o lebeletse o ra gore go ne se le go raka ba
7: tsela. Awa wa setseba. O setseba gudukudu. Re dikirile ka kerekeng ya ge.
6: Awa akegane kereke ke ya ge mara ke muruti o ska lebala. Ba ruti ba swa Freeman ma tjeje.
7: Awa. E se mputa di chaba. Gape mo lebelele ka mahlong a gagwe ke tlefa kudu tsotsi yengwe. O tetse kudu ka mararang kodi mothole.
6: Ee, bjalo ka mokgwa o ra wa mocharga lo bereka bja.
7: Ga re emenyana ke sa go mo sekiša go tshwantse ra mpotse ditaba. Tshwantse ra mpotse ntwa o kwala.
6: Okay, no, mara o di ele gore e fele gore a lena se le gore le ka mocharga ka sona sentse le montšhe before e tosiwa station gape otherwise to ya gole tabeng
7: na gane mara o ka re wena o yemeleng nana
6: no ke malo wena detective mara e go sina molato le gore o ka pharaola moruti ka ona a go se o sentjo se amogele detective
7: mara ntlo wena sentjo re o ntshapate ka yona gore o sentjo re o mphemata le mako kwa gore motho la sentjo ke mosekisha
6: mo tabane ke ya go supporta mara ke nya ke batho ba suwe police service gape re to bala bothatso e ka fitla mo
7: ai ai mambuti selo mo mambuti taba kwada
6: okay a gona bothatso mara o sa kwena detective o tla kwa letlalo gona re
5: Robi, Becky, Becky.
8: Hey, mama, tla gona a re bula fa sa gape nna ke lapile.
5: O la piche ke eng mam peke?
8: Ha, mishumo ya ka kwa. E re la piche.
5: Eh. Wa ba don tshagalla so. Gana o ne di tsaba.
8: Ha, wa tsara nna le wena re phela re bolela ka metha re felelwe.
5: A re felele go gore le mpolaisha.
8: A wa ke go leshitse kae?
5: Kila ka bolela le wena mo wa kidima bo cha socks. Ai, a
8: re nne le mo robi. Chama ba le malo ba di fitse le malo ba. Mamota, re tshwa mo go go phelo re tjola pele. Di khupi morago.
5: A go na tsaba. Ka rena go ngo la mphola ishe. Pele o swere re fe mpeki mpeki.
8: Happy putsa di chaba gone.
5: Eh?
8: Go tabiang gore ka kwa ga mogaledi ba fuloshelo ja go rulela putsa di chaba le yena a bo.
5: Tsho
8: e bile a kire ba re ke monika ka matho a itjwa ka gamogale ya.
5: Eh. Hona putsa di tshaba ga buile. Na re ta ka ra re mologa. Ka hore kwa kreke go ne e botshata. Ene go botsishwa rena ya go sekishwa rena. Yena a da ke polelela. Na re ke re tjwa ka re ga tlabatse.
8: Eh, le sekishwa. Ma papile.
5: A o se bona.
8: Oh, wa mmere.
5: Ba ma police na a da re tshia 11. Ke le sekisha ka taba. Ya gore go ne di tracks ka ko.
8: Ah.
5: Eh, mampeke go botshata kwa kereke.
8: Yo na yo. Mo go tshe go maselepe o ga yena.
5: Yena ke wa sekisho. Ke lo ka ga mogaladi, putha di tshabo wa mwana e tjoka ga mogaladi.
8: Eh ya. Ya re lo tsene tshela ba re hoditse. Ke tshe mogaladi le moruti ba thushana ka tsona go agantwa. Go tabe gore a gento e ka.
5: Kapa mogale a di tshatsheleleng o ile a ta kwa kereke.
8: Eh.
5: A nyaka o phutha le tshaba.
8: Yela wa ibona. 1 plus 1 yela re thakantsha e re fa true.
5: Tsho. Mogale di yena o swantse o rata a sekishiwe.
8: Eh.
5: A swara. Ntwa e ka ka ka ka.
8: Ya ra gore phutha di tshaba o a rekisha lo tshene jo le batho ba ge bana ba mola ba ya ba fa mogale di tsheletse ra ge ntwa.
5: Di ta kwala.
9: Our detective. Nkombojo re ke tswane eng ka mo ka re le ke ro ba ka lumiwa gore matsetsa ntseneletse gore o ka re le bia dimpsha ka kwa diseleng ke robetse le dimpsha.
7: Ada o luma botse dimpsha jo we le matsetsa o bolelang ka wa sentse ba o lumile le ditsebetse ga mmogo le molomo wago.
9: E bana.
7: Ba o bolela maka.
9: Ka botsetse wena o no tswelela a o ntse le ya go tse o shetse nthoi.
7: Go tlhwelele mo wa bona batho ba go senya ba go nsinyeletsa ke ba tlhwele kudu
9: a pe detective ka mogo o bolela o ka rebele o shetse mponi molato bile o nya go nka hlola
7: mpotse mo di re tfa tshela re dikirileng ka kwa ke jamane di tjoke
9: ke nana re
7: tlhile joang
9: ke nana re ge be re bolela go bujura ga ke tsene selo ka di ukubatse bele wa o shetse mbutsho re ke jamane bele go tsebela ka gore ke jamane ke sa ditsefe
7: wa setsebe ka di ukubatse di ka kirekeng ya gago
9: ene ke nana re kreke le nna le batho ba bantsi ba batsena gona le batho ba go kolomaka gona di sela le sela o bona re le batho ba bantsi ba go sepela go le ene nka se gone o tlama ke tsena di kamora tsa kreke ka moka detective ka di gona
7: gona le so se ka impuditse botse gore wena le maselepe le a tseba gore na tere di fatshitela di tjoka
9: ke ra re so ya gago e go fileng ntle le lintshu lewe
7: e bile wena moruti o tsana go agela batho dintlo
9: ke nana re detective you are better than that
7: na pile mpotse mo khane krekela gago etsentsha chalete entshi mo ile go reng ebile e feletsa e afforda le gore wa gela batho dinto
9: just like I said you are better than that thank you budi le thera research e botla go etsa rena chalete ya gago ntlo yewe e tswella ka
7: wena Mr. Thera research ka se go wa saga go ke tsere stop stop ka a ontshoshi Lerat it. Come ke tlo go kry.
9: Detective, ke go tla phone call. Ke nana re ke sale in my rights gore ke hwetse phone call lawyer ya ka. Ibe yone tlo go araba butsho tsa ka rena. A ke sa araba sene.
7: Mratua.
10: Waka waka.
7: Hey, o mara ke tsagetse ya mara.
10: A bebe ke tshogile ke khantu go dira.
7: Hey. Wa sa ka ne tawa. Ba di mo ba ga se ba nyone le dlamini. Awa matena gona o ba dira rena
10: le. Mm. O ka no le dlamini fela. Nga ba sa ke tlo go kwa ka tsebe tsa ka tshepeni.
7: Oh, ai tshwarelo speaker.
10: Wena sometimes o finisha motho pelo mana.
7: Tshwarelo motho wa ka. A ke ke nore ba ba dimbaga tlamini.
10: Right.
7: A dela uri yo la gaitse de gwa tsa. A thoma go nkwishisha man. Wa sa mpitsa mogadi bo motho wa ka.
10: Ai ke mmoyo lo majija a salwa kudu. Ke ga e putsha o thata ba ga ke.
7: Ke motho matetjana wa tsaki.
10: O mo wa tlokofala. A ke rwa se batho ba tlokofala ba dielo tsa makai.
7: Pikiri. A re lebelle ka letlholelengwe la go phadima. He? Gape ka mogono wa bona ge gaitse dia wa nthagalela a mpitsa mogadi bo a sa fetse. Ke na kwa gore wena o lutshitabela ya go nyala. A sa thagetse ba motho la ke gadi ya go speaker kena a sentse ra go nyalele.
10: Okay. Ka o. Ma nna ke nyaka ntwitre fela motlhongwe pele re ka lokisa tsa go nyaka
7: ene motho aka
10: ke nyaka speakerenyana se ketime ka mogae ka mo
7: speakera ke re o taba gona speakerenyana phakanyana o taba gona re ntse re fetse taba ya lenyalo speaker
10: lokisa dipitsa jo kopantsho ntlongwe lengwe gore dilo di tsamaye ka bothelele gape nna ke go bontsha gore ke loketse stempe
7: a ke gane wa bona go nyaka dilo di sepele gabo o gopole gore nna a ke ke pushe speaker sentse gore re tsamaise dilo le badimo ba gešo le ba le bagase ba nyone speaker
10: wa bona ge nka ko o nyala motlhomongwe wa sebele bana bele ko diba
2: e fedile bjalo tshwantšhetso tšweledi ya rena mararankodi a bophelo ge e le nna Patricia wa Galeputu, Gloria wa Gamaponya, Paul Letšhelele, Lucky wa Gabopape, Mahlodi wa Gamalatši, re re tla buša re kopana gape ka moso mararankodi a bophelo.